me mon astuce. Oi ara kuta waka tai nui ki uta. Ha puta ko ngā ibi maha. Ha ora, ho ngā tia pakura e. Hai ngā uri a pakura. Hoki mai ki te whenua.